0: ra katta rabbi sigrimma mu barobin la langa kebu to atandi di barfa dinana nga di khili laydu marfa marobin walisa ngi brin do wuda ba mar alama kan do be ala ganie o gamaka masoto ala ganie ngi sika ma vatican fan ni fanga soto ala ga san christo o sanyi ko na wala di na wali kanaki musika ne na ga yigi ko mu khurutan mu musika kiana re mva na kine banga be ndansi ka kana maka nga mungili whatsapp amungili messenger amungili sisi nki kena gambir na baki na birin sarfiq ne kono alana ma inu mi mallan na gam fi silom bali na ga amanyungi itan ya tagi nan kontika ani na fuli na gamba ma ipos nko biri tongo 1 million na lo ayi wa kikekire nga fi dixième jour ma voyage ku na gamba ba kire na asisi ma tangira ala gam gira tanga giga molima ala gira tanga mubora to dan na anin banan nara na ko bi man tungu na swai nga mu ko bi sumba yaide gi jaye tenan kulu marubin na lan kaybu ni ke birin duba ala ko ga duba su mu fam bar duba fam be ala ka heedi fiuma ikayem tanan bitu dar fe mu kanama dar fe mu kanama mai kay ri kutu ah di de su bi yan yo ndi ma ko denge dar fem kanama ngo na se souri
1: dimi tono
0: baitan dinge kubinira dinge kobrimatika mbar na suira givanko
1: dimi
0: itoiki mbarala makandi ikametane mbana kadira mini yo waso no wallahi ala foma baitan na kiki koliba koliba di kholba ka fere ni tambenu ali nta makodo secret ma telephone ku akulu mon ko non ko ma imuna kuluma hadunya yo gina kam fay ki misia
1: 10000
0: dagina ya man tafi mo ma atanta fi mai ki o tur ma tiki o mo wan mai lari go
1: firi abara findi
0: ma keke de ko bo karabaki ba to ke ga de nafiri madame konde lellem ayope mbolo kada nafiri sankri bori fatmata yakbe li soleil yebrimbi baba ni yebrim ntara ba maiki miyo ma forma baba ni yannandi ngi likina balghira konti a kegefi enu ata da gerna ki hamu hamu fanu na mfu amane ni wana a musheshe donka kafiku ye baba ita mulugama gi gi gi ndamunu perdre famille yoto na kantoro galomba lama muna moli tori mara alama kandi gore se di tang bar se khay tay tin ma mgina mangas to bar se ra mi sheiki
1: dimin
0: mi ta shume yi hadi ifa nga fa nana ah no no no no no ifa nga fa nana mara wa khay bu toki ifa ngi bala khay ti ita yi shimu hu sai ba hu yi shimu hu sai ba hu ita manan to hu ita mfa nga fa le vantien dina kan jiki mbara tufika mbara tinafika mbara kulu kobri bilibili na suita njida mbara kulu sabili sama ketine iglisi bako mbiliyo suita njidi juru apre intangidi inaka mmadi nka naka njiki umu salimu njida mba e unye nabe eduge mbukari bengandeti ikubi ikubi imunu wasinde mbara fa intansika kiyingi nga njilumu na nkafari kono mkulula ayigi mri na njilumu bama kona miso nye bama ni naso nye kire nanadi itambu mune muna masara di itamma nakana kili tibi emisyon na mfalade kanide tuna nga sake dena kani sama nane madamfufa nambare kebo inwe kamori inafantu abulibule mangilida leri bide mamari mamari kona suku buye bai kona huye nanaki margia gina rule nani bana nando madi ke kilife kodu waru fave wa hambe jibantongo jibantongo ibila kipsa bale bale hai kuye kanyo
1: ala dudu
0: mbala fa muna fige madi nige mafa muni gile mana sana alai alai dunu na kaitana nakulu hii kare na kandama alai alai dewa alai saf ntanguma in tankili kek na nga hira metu
1: la duno palugu
0: palugu madi naluna naluna we kebu iti
1: la duno apa
0: semu wiso nanku Ε, να βλέπεις εσύ.

0: Awa gake maye kawa emission he yorola ngolwa kanye azel 93.5 ba kakaku maji 3w.solefmguinee.net ba ko plan le ko kakleka laiduno
1: tabarkala nda kirenye ngara buluma to emission na lagina kabini tamnde amen
0: amaden fogo
1: ni manden fose ni manden fose yema kuna ninche amra wa makamra ansali kansali kansali kamne afayo kanye wasalda ko kenta wala mtushine mnan sali kuju yang sali belum mang fefe ayo wasre ne bidan sali kuju ya yang sali belum ayo minta sali yambi abeni ba par sarha ga kali barkara
0: gimi ka da traure na ara ne ki
1: ah
0: traure ka
1: traure imur tanta traure ya ti na
0: ara na ra baba
1: kai kondo fin fina na mena kaboya makasima ndembrema kai kondo kwa na emission signo ya kwa nye uli kondo kai fu kumra na kabrika boyne ala trumolona telefone lo technique ko le tadanka u braban ala ma yi samra do na besindo makata modru mune kafarlati somboliro mara na namen dilanne mahine be kalo na wo ne bulu nyame ma be kalo na na wodi ko totte tamina dino kono kasima do alele na nesoba na kamilion kelen tabulo tile tankan kili ngwa ala telefone bluke bali men ni yali ta chanta achala nya to nyana kuma fo nganna le mangante mo na made nkanyin na le mangante mo na ma kai kondo kafadan na radio la kwa emission radam na mekla tenema kasi alabama fim fim ni kanda ana tulumalo amra kondo ndi aima kabanka la do krekre ne mbeka kala ma yindi daima
0: amina
1: yankuro bato te wala makade mokuro nente wala ile ni ka mokuro ne na wa ibrajulu munta ali wajulu munta moyilay yi kewumi ni nyamane ki kemiya ki ke krekre mote ni waray irini misa irini misa maka kenel ni makenya ha ali mobila yi gike o kafisa mobila yi gike bernade to la fisa no tele re kan in ka fo kwa ku fungone idi moitro idi moitro he mo semane wala maka tesala yi gila no tabeng fanka bra bang bra se me wudi fu na do tro ile la ba ile a sebela da na ka fo kwa risi no te nyina yi gila tanyo make munu la gine kono ala bena da benya ma fu ka yufu ka barka bo kana masa ke fu na mshi ka basandi kola ma makadida fana ma
0: amina
1: ale la ndu nyun koro ko ala ma la ku sabatida kola kana na fulu ba bulu bai ba bara na da dia nenye do nene dilima ni finte di lima ba kono do di anya nyaka lundu ido ida fo ko kyan kwa anya mani ne jira tutin ba agbele men na man sake ala kana na fulu wa bulu e ala ma kandara to wala kada gbe tawa mara wo mama nge ahmed seku ture ala khrane aga gine haja andre afaka 91 ans namma
0: 92
1: ni awa tanan naki nakui gigine di tola graya ageli wolne atogeli woli wallahi amma sara anna ga liberté fiama o foi boigné sauro wa du maroko fari ni naka fala anaka famu ko koy na wa tindira ba kodwari anaka killa anasika Maroko na kasaluna lakini akara kulu gisha dendo gine na ngiki asabu kile kata namma toto wo ma quartier kui wo ma region kui na falana ki yirene we na nato gine kutir rabama atananna kriye nanu kine se cfp na bratima gine hadra ya lamfi gine dimi ra kush ya lamfi na se bini ya lamfi ana ka fala ga morbe sinuwe na ka fala gine ina ka lagine ki tinkanara na cfp na rabbi lagine gine bini na nan continue kutu kavi kui idena ka meki akave meni na kiri nan continueri gine gbogbo nan findi autonome ra ayete tungu awatima ana amuri baluki kona misen tande karahi gira geli sa kambi gimu wa lo kire na ga sa geli amu wa na ga fera wen komi na ga fala ma mukima ku ime tribunal amore ga bo ga na ga fam ba ga yi lo kire ama fala nga san nya sir ma sa manga sangi be yi kaze be bi na ga ki mamore na ngara manga kire mfa na dangi film fa sakam fa ha alfa konde wati ma wallahi alfa ma amuha ana ga sabari ana ga dundu ana ga relation ana ga sabari ma mrima ku ime mrima mato afendi la bama na ga no ma nyedi ira fala na ga o mama nga singe ayina na bari gilari ndo yanga na guru amori ga tang esafune na ga dima miskina ala ga miskina fois ma et dira concours à la reste maroc basse et mon angaïra et riba et mi peut-être lisa à tous les ministères et n'a pas de ragin de m'guin à la dent à ma digénérie et mouti bosse me rébar naïe sou et mi peut-être lisa nanan la reste gait en place n'a qu'une adina katana sa madame andrito anagana un enfant et tout des ira citoyen nana révolution glida mfare yo nema madi ageni gne ko me bara khliba anaka ira di khlifa la anaka nasabe anaka wasigani khlima anaka khliti anaka magoringiti to magoringiti anaka wati na wati ma directeur be anaka waliki na ngiki gifang wafu miskine ma wabu mkitungu wa sana mara magoni iti direction national d'examen bara amasimbe gidi di nanganyeki wana nambafe na nato umu kweta sana mawara gula plasa fangasi kabusu kiyisa kanani nito dangi mugina di akili ama naka akili iti umu wali kabari anaka minister akili miselu minister nga falebe muna afalasi nde mamoru bedi kaidi mura gula hake idi di mura gula hake miskine di nakanya kamura gula hake na lari ma uwaliki na kanyiki na esplike mana presidambe kuyeto iba uto nakafa ginadi fokora akadi tungu ekani na wati ma telefone fe munana ginadi na mfemfe ikifa kato kona kiri ato madi efing kuyo na kaibama eman na kato enaka ginadi tungu ekani ito akani ministri ya teka nangkatafa di deha pasporo kayala akarabila adie anakanta miskine ya nana nga mam ki yomu gouvernement kui ana madama andri narabanen tambe anaka narabanen tambe gina batala ka we na sakere ki fore birinana ana atofa be tourne muga mala ina kan na muida bana ka muwa wal fisi mu muida ana muta fala madama andri be ana gouverneur ba ana wonno su konakri ngili ye kaina na kan birima ngasu ira ana rabanen na wiya miki na kan lo ha ka me setima hala gina na ha independence soto ala mu falu tu nde yida na falu ku nde yida fuyantang afatunga kima mu ga mu ga liberté stokne la gina ke souvenir mu nde tori aja andri turema akula anga haya makaisa asabari masantane masantang kanan naki Andre gete kam baba medicine nanunara futi kono na wati ma anu tingi khame mlambe khasa gine khun na serie ting nara uanga khili tungu na serie fanting nara kono we may manga singe kha gine na ngiki na kamvindi aja andre turira afindi sabarira nanna mawaridu mu yakuna lamfafa aba imoli tanaba amuse na kan sota barga na kan napo arag bilama
0: eh
1: mawaridu dumbu yakudro ala ki sarefi kai gina di faganu tore kui gina ka faganu halaki kui wallahi maran kalin kalisi mu ala la gina bidini misamanen aga bangira bulama amam faga morire habilité amuna fin di fait racisse is ya dunia dede aéroport bele bele singene ke bidintigi mangane ke independence fiere ma aéroport khlisa na ngoma amana ko ma aéroport khlitungu afina ma
0: iyo
1: Amari dungu ya gudron na narabaki. Amam fati abuma. Sese na mamankara. Amam kata. Sente ya kima. Akani. Akasiga. Akasa ite danda. Ada maga ite fang.
0: Akadifa.
1: Akadifa. Akata. Anara minigeli.
0: Iyo.
1: Itasini. Aminta mfagina. Amari dungu ya gudron fagina. Alina mageli go. Anara mini afanara nafurema fabe atungu ama akani ama mfadanda alhamdulillah rabbil alamin ma ala gbende ile fabu
0: amina
1: lagina gine mukilma wa mafikui gine komi na magira ya vindi monera aya ndire ala ga ya fama
0: amina
1: abwati ma temu na feni ene ndira wonga ya fama amuri gafira ndi no mara ya wudo wonga ya fama saya bar febrinyo saya bar febrinyo mi ga kone mi bore ga fagera ina ga la abar fagatu e dia de itanna ga nafala mana ki ga turu fama e ba fam faga mane mun nan fala mana gina kibe unga ga fi ya ya fisil lombali ya mufang la gina bok ku di ku be tan wala ne unge ya ya ala ko madi khamine ma amam fa to man be be soto a duniye reje yomuna la gina aja ndire akili musa ga den nagamma ala findi gine sabar la nanna ala gare yanna fiyama ala kay bokira tanga
0: amina la duno ya lokati ko kam wa ko lembe ka radio nyatla ka emission he yo la kan yetre 93.5 ba
1: yo
0: hakire di ko kam wo ya bandala e huluna ko le namutul khania ba haja andre touré ka ka gon nga kama nukati ya gbalma web de nak patela nyalinye lo ngolo wit be e hala lo wi jwe be hala maroc ple kole wule la bono
1: yo
0: kula bo mena kwa hwe le belenye haja andre touré e kaba aneni nyai ngo kama batanti zle zle hala tiki ya ngo en tout cas banwe du gaye e dazle de grave que na lo kolonga mais haja andre touré nwa ho mu duanya akaka kakamu kaga ka balagine aka nwa krobe mu ka balagine kaka gonga kama gole bo wulela abono kla haja andre touré batantisle e halai diam e gahoka yada no ya gbene ajurbo e gahoka dat yada no gula probati ya ba elikunu wala elepne lu maroc ple yega kiana e pa mais le ti parti qui amwe e kati duo hanga du kol hanga traka na o ka kya ba duwe ya pre cas Bellevue en calati da juro klo ka kya di bo ke na nga kana da glo ka di ele no nya agbalma e ka gahunya classe nga ti du glo di e haja andre touré nuo momen ka kama nge e mahalbo président première dame polokati ya gbalma relation akanyi me nwe wo kalma ngo relation ati inale aple ite hi malope kele dumo diga e golba hu ite hi ya be luanye kia me e palako bahana ma e pa me mamadi dumbu ya e palange e kati nondi ya be gahunya là avant que mon ejuro centre professionnel centre de formation professionnelle à CFPA qui haja andre touré ngo habu beug hakli genara ti de mona pour que nianiara de pel la colque nianiara de pel metema aba jurbati ki abataye ko général mamadi dumbu ya du dollar ki alati ya be juro mbo yama e yama mane jangati duglo die do kwalinge duglo die e pene e na haram e mama di dumbu ya kati e gulhega e debo ele e kati kore poro nyama wakanye kulu e nye lo muya azal kamani yama elo manya
1: miyo
0: are por kana yeba kuye kam kana kolo amet sekou touré sino trohad kek may are por international de bessia pro nakala mais de na haga de dieu amet sekou touré ba parce que afrique leho noa ke ba président trohara de no libéré gati de be de laka are por gaba même el togo nya sigbe ben na kana ba yali e kono wala o foot boyi ben na kana ba même mali ya ba yagbalma
1: ngodibo
0: aha même e bakya la guiné ahmed sekou touré ya ben na kana ba ya ba mamadi dumbu ya gati juro tere pour ba ngono nonga ka gahonya l'amérique pleu mamadi dumbu ya men kle ko ka ndo gulo gahonya ha kre no gaba ko ka magala ha ga mamale ma halbo akakaka neni ye malne ganye wo salbo kakai muna ye pli no tete ga de ka mange ya gbene po bange hakre gana laniti gana ni la male parce que on pala elena e pene pa long o pale mu ele ngo no ga akulo ga hunya ele ngo de pene din chila kana nge ba anu ni no donc ha ka gbalma Dika haja André ka golona souvenir ra kayé yohlona haja André Touré bay yuba hakere ko pourma koma kata buko émission yeho akaka golon yalokati lay du noy kamu niaga de témoignage raka daga du loni ma halo moye wodié mané ka de lukaka du bourse rabo du bourse ko lodié di daga nu takbal po mais haja André Touré em hege to du ko matara du po eka gati e balalalala akake na e manne ne akake na don souvenir gati ka golo yehlo na aja André Touré ma mbaye luwa ka pake ka yepa ke ka pal dabo emission hulay duno
1: alhamdulillah rabbil alamin mra la tra aja André annam sukro alama argina didama
0: amina
1: ana kuku kala jamana nin kana mabe mra ala tra alama jafadama
0: amina
1: alama argina didama
0: amina
1: alaka aja André ke musulidi musumen sabadida akedafe ka dagbe ka independence ni ake dafe ha alaka man saya dama ake sakodo akasula sodo blada kasula man sai bulu mentre lansana konte di adun kasula lansana konte kilu ka labo ala labo menkene alaka ke president o fe bonye uka makili kwa na kwa to alibrai Uruwa du Maroko fana ufana ka akili kwa disina la Maroko kukana twi andara kodwari kana wati kudu ninke abodaye abodisi Maroko anya fola la ambade Maroko ni ebi kwa alhamdulillah rabbil alamin ay barika ay ni moda mina ba kanini mo filamente kanisa bate mo modi fu men fulo basa ni osada ni kanin yetunyali di membo no di kanin continue ufo bonye ala majafarama
0: amina
1: ruwa fana ufana ala majafarama
0: amina
1: aja me tre akeda muso le di kagida la gine kayla anye fem mem mabbi ko jardin du guiné ala le kay agida akela ku kakan kala dan jamana ni kono di matilinye ubona amriali ro akabanki toro ankanye yoro men mabbi ko kafa aja ndureta akase pay ladan centre professionnel
0: centre de formation
1: professionnelle akolada misikina nye wati wala mafode kafoko ala la kwile lokoli la itunte lokoli la anye autonomisation des femmes mengine nabi akolada la gine radio zero bedo machine nada machine wata ni machine walulu la jamana ninka kabanka sini waina kana amma muso ikara kusen yila dana nyamenka dradeli yila dana nyamenka dinyira ni mfani yila dana nyamenka ani fani ndu ikandi se sola bulula nyamema ku formation ke la gine fambero u miria bulwe boda aleli kan u me wudidi kubere ba ke jamana kono ala ke ba te dunya kono na benda kubere wudi continue ka fola gine kangi kwanye jafa anna musuma kadwa wukanye arabade mbaba sana kala kala yaite kala wobraba ba mosa wote mo la saudi mosa wote mo la sayadi awati basi akela uluru akabima nukusia manke me akakome nke msikina adunye memfate fonctionnaire di afate jiyari ya modi me fintabulu dembra kran den kakanka wa moroko minister la woto wojele mana kwa wota toka di mogole ma dembra baganye la musoni nanayi musoni fintabulu musoni mbaluri wo ako na andre nani yela ko finten ne bulo misikina le nedi ne de ni kakan ka bursu so don ako ko ne bra to boye fredun ten ne bulo ako idin to dumma ay ka akad muso ka din to di aja andre ma akamrika aka directeur national d'examen kili kwa ya da gbe ko ni men fo ne tunyala tunyale do nte de fisei aboda odo Mwenye ye service de bourse la Ibrahim Basambila do service examen Ibrahim ka foko ala la dengira ganyani ni fe mba fente wo bulo wo kakan ka wodi wo sara wo lu ay der men bara men na hanta ale le gibe gudu ya kan folo mu ko ye din to bulay aja andre kai ma kunai ma to bila ate dia ila akoy ma kan ku ke aka mérite ani bourse kaman awa kranke Maroc le gine den na fanandi ala dona telefla aka ministre kili aku ministre ma nya fo mun nke nya di me de me ni aya la si ala di nya do aya la si ala droit do ni sinin ta me la passeport ma ke ila la kondi president informé ya ay bara nya le ni mo di se bara la tenja mana kono ili se bara la tenja ka jamana kono bin de nafsa ya bibi ka wiya bo wiya ke tunya di ka tunya ke wiya di ko ayu kalale kena boda wati mena ministre jere ka mamli nyini kana kamre nyini kadina nyini wati wala telephone ko te ka nyini fambe kanadi kana kana la formalite ke ka banka fanya na ko sanisi ninge ko fa la passeport bon ka wa bourse ke dia he man sa kuma ka den na passeport bora kana fana nyini tele wodo kana nyini ka pinke ka panke ko na yito na maye fu du sagwe alaka kai kana yi an wo timo ya jike kaba ora bra wa tourner la forêt do musai ki makasanye ni ndami sikina fenteni sisi bulo akam gouverneur mako a ko problème te wati ou la préfère tout tole ko gouverneur akon na to konakri akumbana ko yenkili ndi femenu dala den ndana ndi idwadi ba nat dem santankali di anatum tole ko makaisa umafanu yede anko nku yede anko yeye ida ye ale ba na ye ala na la man sayawo ana la famini si nyawu rubele na la ye na damuni ke tesakling kono ka fokonsi to tabalila ko aya muke ana fa na la riba anga so ta meni anga woni meni ana fa na kifri na fa anga matudi wallahi na fa le bernadette do bore ni re makuya ke asene nan tunguma ni nan fama e mo do ma table gade e do ma bo rine e ba ni so e ba ni ta ko na ta mo fala ko medi ntang bundi na to ne mbay na fa fala ko se radio kima tan di telephone be ko mbere bura mini man na so yira 629 e 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 628 935 935 666
0: ka photo heure ki ka bo e ya ka bo emmo emmo même nyanya he nyanya zle elina ya ba le temo mo a kotika na maholo ha ja andre le amu no adie ya ma ka la gide wala ka ka tiabo aka ka bo etoto ye tiabo e wo ye le wo la le ya ke no apo de juba ha ja andre ka mu no adi e no apo tika dan na juba amudi e lai do no e I ha ja andre to ali samedi na ga dangiri emission dangiri be bien à la rare, Sendes Ganena, Mumay animatrice, Fatma Taketa, Nas Garne, et la émission Naba. Mais Bafé Nara, à tout la rara, à photo publier ne nous ré, et nous chéni. Ali, et Narando, ou en fait, qui est nous mamori. Netos Gana, Anna ne be, Anna Naran Falamo be, Wotingri. Won non di fala wo walish wala ginera fa na wenyi annana flama jenne rebir nana lo annana fal nebir
1: nondi
0: annaka wala ginera fa wo fefe huma wala ginesa sinde la ginera findi asingera annaka paske wo ngoy nambira ini ngoy rafa bete no me ngoy da fande et puis itingri in non di fala anumrera simana wengena na
1: yo
0: donc ali sende kamrinde nan nara abar findi premier damra relation a fanyira
1: yo ayo eh
0: akola me parce que déjà ramena findi père de la de la nation a singena mbé sende
1: yo
0: relation a ira etona ire ba ira afan kamrinde nan nara anamane même nga kelanga du gikhri al ko nga na study mais akui mumé et puis anu na la gine iya ma koloma kabe ima hu imema
1: yo
0: kamrin de nan nara ani dangi manu ma premier dame nan nara cortege na tongoma adengi as parce mais amuna kekira ba
1: ikalondinya adama de yibi gida magi aladi magile
0: bo
1: abani kasula kawa morok kabanka na ikosi la gine kono andi ala tando wani ma e long angbolo ingratitude mani president mamadi dumbia kakundo kakumramadu bekalo ku case bellevue ku se outre italie ala ni mamadi dumbia akabuna si musuma bera fo sise akwano kama kanka kenya wuka duni menta tana bolile ku mama afisa yata kabanka jida ala ni che anu kan na independence sodon kala ta manyo yi kan kala den ku manyo yi kan ili makan ka troya jamana ninka kabanka fren menta ka dama ala jankroni prisa mori dumi ali na tala ka wadi ka wadana note bale si kasabia dagbe mais tariku men photo den ye den ye tout le monde mo balula men te négatif di feu anya bedeke la jine bay babulu tuya kono bay fano do de ibrahim bay fano do amba foi le ke c'est outre toi te bol la jine la anka koko le ke madame andré touré première dame ni abendaba amabemba me araba ni nisa ya braban kela
0: bo
1: ukan ka klebeba ni mara mandre tu nisa da jabana ninka ka watte da asane musiki da yali do ante ba ni misala adigira
0: aya finde mayele ma mere o mayele mane
1: adike kuri ali dem men yesrona ali tan al batu la jabana ni ye pourquoi aye ke ko bredi ibrahim iba mon ru compenser exemple du talma
0: bo
1: ali makke woni ni na jamana la dia nkana jamana ni jamfa conseil le wudi wallahi wule ka kan ka fon la gine kanye na la baba ke le bra ke la gine kadi itala gine dagbala di ko ba ko masake ni dumanye itala dagbala ko masake ni mandinye ye la gine dagbala li ko ala masugo da dile maniyante ba ni wole te de kalole 60% ou 90% de guinéen wotu na fo 4 ke français di nota tun ke américain di ange de kana soro ya mais ile bla na wodo do la tele wudi donc mona de rechange te ite se foi de bela ni ala ni wote donc fanyi do wuleke anyi la gine la dia oh do bana monsieur Condé Nongo tadi monsieur Condé
0: madame Condé
1: ah madame Condé oh madame Condé madame Condé adi
0: Sheri koko arabaga di.
1: Ah, alhamdulillah.
0: Apa sarang go?
2: Ego na vale go. Ego na muma sarama. Hala to sika maka. Lai de mi risa sera benga be. Ala mana ba ima ima sare no ma.
1: Ah, no no na.
0: Wallahi.
2: Ngala ta se ku fa lere.
0: Aha.
2: Arabaga di tanamuna.
1: Tanaye muna mu ala tantu.
2: Awa awa awa. Meni go.
1: Ninde.
0: Ade
1: muna ni amanna di. Jaka wata ta fara banta yuke masa. Ye ba yuke masa. Egli tima madan kwande Abuja glande yida. Ina yanga glinga ini te shi wallahi ini te shi wallahi. Jisa se maya jisa. No wallahi la fuma 628 La gina tari ou tambo be son ega ya ba ega di ebe.
0: Bo.
1: Ega mase ega di ebe. Mkutam wati mwou inan nabama. La gina ka fema kiti ma. Atanga sote no aga entere nan ma. Bok ega fema radi. Kanaga mwou entere soto. Na findi be kumiri da.
0: Bo.
1: A findi engri da. Ala mwou atwe da akina ki. Ina kan soto mene soto mene. Manga sanyi fe muna anapu. Ala nan narabama adama be. Funga na kulung. Peye nana. Ina sonye kwenye Inu nga ma idera Inu nga ma afalade ina rapima ya Yoke kwenye kwenye Inu susama Inu susama Iwo nta nantuma Una umaboki bekuma Iwo nta nantuma Umamange umimima birima Iwo nta nantuma Uwe nkobi tungu unafala umamange be Isali Nanakanaki Ina sika idekbete E falama nebe inyangi idera mini befe ya mababi kamira Una boki da fang. Ina boki da fang. Nana mburi munana.
0: Ba bebe kamula.
1: Ba bete munana. Ina risito me ka boki nan kui tanata I mangingi manenara. Ina ra ambe go nya so ase muna ko na isa go nana. Bi a to gina ya yi putu boro fe na kam min giki. Di mari nu fori kanka abore ga drapo sohi. Kanka woni drapo sohi.
0: Mugin de na lutima wonna tongo.
1: Awaire. Ndara maiki.
3: Hello.
1: Hello ino ani.
3: Baik,
1: jadi Nike. Ah, Nike, tenate?
3: Tenate.
1: Ah, mana tanda jauh ni?
3: Kaya tu balde yang bea.
1: Eh, mana kaya tu tenang muna aja?
3: Ah, tenang muna.
1: Ah, alhamdulillah, eh, abar Rafma.
3: Alam masih mana Nike bea jila.
1: Amina ya Rabbi.
3: Alam masih mana bila lansenna.
1: Amina.
3: Yo, kalau sih saya hakil sura deka aku makorong kau ina, ibarat ibarat ke laizeraji.
0: Eh,
1: oh kadia tu kena mimi na wayin kana.
0: Eh. Tapi kadia ta fala be.
3: Ko ni le kala tu.
1: Ya ka boli ke.
3: Ma ni kala ya dira ha.
1: Ah Nina.
3: Oh ye ye mo lu be fu.
1: Na na inshallah.
3: Ah ini ke.
1: Merci. Kana he. Kina ina ki baldi nara, baldi, baldi, baldi nara ki ina me baldi abanara. Ayo pe. Eh di mara falo be won won na won masije falo bulin tam fola ndan to sikang men ntala makan di nane ala ben yul min khafari ma ya gadi ganyu ki basra ana luna 620 eh
0: hey
1: ni seni ya ne
0: me kire
1: ima me mi se am ma kobr la bulin ma ah wa tarana ki kare to ya ma ki bulam ko ne to wa ma mata ke ke ni mu ma fim be kan tambara ni de yermi man ha tan ki kobr so man ni da ima ma simbe tan nan tambara bernadette
0: ni ma ta la du no
1: ba ta ke
0: e gbe ba ka
1: e ba na ta ke ah mi se ah mi se ata ke
0: 628 89 35
1: Numéro de téléphone atanna nu no afi ni manga gine ndira nu naka wa ma presse internationale
0: yo
1: ala gine khili kana
0: yo
1: ama se gine ka be muta mu ni merite ki mu yo ma hu me
0: bo
1: mi yo ma hu me
0: bo
1: ala gine ma besu
0: eh
1: mi yo ma hu me aga fola ngala gine kan justice internationale ba re fe na na na ile rima aso ni ga bo ki ta gine ga nga ga ni sari ara nga ya kalamu mu ki ma hu me
0: bo
1: kala ra girina ka sato ana de na bi khibirimbe parce que ala philosophie kui ana ka mo fagama lakina ka kai na bila lakina wa ingi falaima na no conseil de finde ana ka mbina namma ana ka mbina namma na nan na bama ba afalu kloki kai bar finli ngara na kan finli bogi yarra tira ha morira ay ha ginera unna ne ala muna fi mabirimma Bernadette, il n'a pas de bonheur. Il n'a pas de bonheur. Il n'a pas de bonheur. Il n'a pas de bonheur. Il n'a pas de bonheur. Il n'a pas de bonheur. Il n'a pas de bonheur. Il n'a pas de bonheur. Il n'a pas de bonheur. Il n'a pas de bonheur. Il n'a pas de bonheur. Il n'a pas de bonheur. Il n'a pas de bonheur. Il n'a pas de bonheur. Il n'a pas de bonheur. Il n'a pas de bonheur. Il n'a ina na rabai de beta mane ba na di fifa commerce nan na ba di na rabai siga ide mu na mu ga wa yibi kwanya nira kwanya nira kwanya ni bana na rabu rubia si burkina bin di to we mu do ko kafe ku yi aga le gine mabosi na sa na ba sa si nan ku na sa yire gbete di mani mu na hanna di na ga yinon dinara même se na ga ikire ku kwanya yibi tam mashoto temundi kamu kwanya tam fannu fe mu do ko mabita ba ban tiri di bu anu fan ikhri mai wanyira ko simfe masim mebe kafi alsa dunya da mutan wanyi binan na benan gali paradi
0: ba
1: kamule na rasai ba makori ni ba makori na na falebe kelfe sa utre gata ma hay tam faq bi lo na kai ki iba na falebe ana kana kai na leri ina shugo na raba ka kafi nan ku ba tan wanyi yigeli wanyira bengi
0: na babuna
1: ni falama me ni ne ene mu giboke kafira ama se gine be ina ni ga mori fora ala kubi asutra
0: bo
1: ala mufan asutra kala sa ufatan ina magili kana ina agili kana na loe ira famane birim makona ira ma ira nyaago mugina ngboma mugina kam malo amori be na fala mana kineku ana na ma lume boko na da mu do mako mi ga mori sutra nara fam mginan boma ana ga mori sutrane muna tune anu na ga mori fora senu na simuna anu na ga mori na fora aja andre nu na kine amu vindi ginera ko na ga yetebo malgre ko atang ababa futi nanu nara ibarame futi nan na doktor nanu na ababara na flagne ya kosi manga bula manus kama santano angatara meni ana kila dege de mutable ka do mandi amini mane atalan samre ko na fi makati ku ifa ifa doho yiri kirin e bandi du mutan na tourne no mana timoya jira rabadi ama mu findi ginera na kanje taibu alo ina kam falaki ana findi ndara tonu ah muna to ma bene wati ndi ministre ga gine cortes bi rakay fo
0: iyo
1: ya mama tu wa wa wa wa wa wa wa wa wa ministre gine atam premier dame namuraba amuna nie kamara possibilité bi naira possibilité bi na faire bi naira alo na kan fal na relation ke mena nana na naira na relation inana nie mo anun si ni ra mo ni nana raba manga ya ku ya la fikiri naira nya ko nana kana ka ida fam ki nana kine kuno ngadu bane ala ka ya fama
0: amin
1: ala ka riyan na fiyama
0: amin
1: lakini atawu mande nan na gine no kame wati ndima manga kren sege mu dunya nyoma na hanna fa won na mali a ga fende fa won be wallahi na sai na ramma boyi ga de bele man ko na ga suba suma sa na ga be jardin de guinea ta na fa la amori ba na ga wa ma yiri na ngoma na ga ne ma to da gine die ge man ya ga me ni da jardin de guinea kre na kinanna ala fa man ga fi mu ma to ma mari dumbu ya gudron ay kene ami kene ara fayma amura fayma kam hulu tonu ay andere na faga miskine ya kui ana faga tore kui Afrika na uma ilima Afrika nana uma ilima ina ga utangonyi umuga mange binja
0: bo
1: utangonyi umufeku luga mange be kama ragi anakubikyoki anakubikyoki wala la fumaula ne uga masi uga premier dam neki maridumbu ya gudron fari atufa fala ga radio fondation non dina nana nago ba fende tankana ki bogi tama wallahi hakata fi nana raba ala to afala naki ana ga aeroport khilisa o mama nga furu atamuna kolon ala fa to ali mana khuru me fuye we nga kan fala be sa o tre fe nga naba ana agirera ba ina me ka be bu gine bu ne kan bida ina me lai du nga nan na Bernadette Kondera nana ma fe to riki malgré tout ibrame un exemple tungu mburuma
0: bo
1: ili mgira fama aga yuge fanyira fan ka yuge kebenara tungu sulufri nabiri mfan dongwa na kana nana kina luna na kana fan ina suku jibori unga rafan unga masendi mebe patriotisme na kana ge bori rafi na kubdi mwana matuba
0: eh
1: pei na kama mufata balo mwomode feu wabu akolo anta nasiga yenna mini manakui na haya ma bie saramane o mafra million suli o mafra million fu $1,000 bie sari $500 bie sari $800 bie sari $2,000 bie sari ngafa ama semma bohibe ama drapo nanta ntwa to moto dunia ku ngonyi bi na konyi kana nanta na ona o ngwaso bana nanna wala nga fe na kan ko mo fe nana na la ginera 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35
0: la do no ya lokati ko ka moy
1: yo
0: sino ah neni nge hakle akluta palma ka kanye ya palwa palma ka kanye ya mal toka ka yene blipligi me ya hulana la gine lu nga ji digala me wujur takal wujur takal le malo paske bota wali ekma wujur takal le malo paske e goro ye manye akal la gine ma mun he yali ya do ponu ya tel ga gbo to ponu ya kati ya lokati nka mu nu wa holmu ka kan yaka aka ga la gine nu wa ka kan yaka nu wa ka kan yaka ehe study ehe egbo maye yala emhereke ya eda yakatika sino nukati elepo a glinya kula ha yara yesu sino kugaba premier dam taka ya petit le hala tikpozisa patanti zile ka hala na luwai wo ka ba negulu takpal apal ka me hle ta takpal ka me wo gal ehe egil kan nozu egil kan nonihu egil kan manhu malan e ka jurun wati mon ya shika ya makuma ya malib aga ya ma awol toka ka ko avant que colel yi ma awol toka ka ko ga juru keti sino akan takpal el mai awa ba hakle moye ka ganu hege ya occupe di me ya ne ba ka ba ya occupe manati pre manatu mula e ka ga te julu e ka til ma wol kama ba ajurka awa katol boka ka kol ma ka numero insister 628 93 59 35 666 93 59 35 awa ka ti 657 93 59 35 la you know ha mama di kiren koro na to wayi tongo na meni na fala ana ka mo mama na reki ana ka mo biri bore nanana na ana ka beni mo ngahi ana ka mo mama no sigi nde sa mane mo be anya na ka bilata sigi ma sino ka salim rin denara aha mori tonu la kar maneki aha mori da kar khambi ana mane no nga ma vira ba
1: yo
0: nga do khameta kono adier fe begbe na ma allo ya fala ki na re neki ana mane no meme ba nga nu nga siga gibe nga siga gibe nga gibe ra ba la gine ke na ga e mo ma nkomma o bi e bar gira ba abanto siga ga ne ki Côte d'Ivoire kana mo Maroc mo so ma nko in sono kona mo nara ba a bilen ga ne fara et puis tamo no bi iya ma kuluma aje André Touré bi a ha ban gira bi re bilimbe birin siga mana ita nakan wasiga fi ira siga foka sali de ana malabu fi me inu siga a mara si nakan fi mima ana fi mima ido kama to ana mara si fi mima chene nu siga mana na ya nu bara findi sono aya nu bara findi la gine mamara birin mamara ibarato birin mamara wonna birin to gane donc dunia allo ya flaki kina remri ini maguru alla ni matema sino afa sende no naira anno ma fele de meme nga installation maroc kara mo nga installation cote d'ivoire natan kanwa nufa na kana ba ma ben naraba ngili me amun naraba
1: yo
0: afa gene adoro la guinée allo bekwi
1: yo
0: parce que quand il rafama allo agimara si na kan fima di mema je secrétaire mana wo ho yin rafa wo non di fala wo ti non di kiraya ibarato ya lokati ya akakole be ka radio yin atala ka wa emission he yola moluga kanye 83.5 ba ka akpor maka numero a insister di ka kolon ye hulo la haja entre touré maman ba ye hulo na ma ya kati lo kwa mu nan ka ba a yoro toro kwi katika anan ne wonwe a haga masanta ne a haga masanta ya lokati la du ne kamo ya ma junu wa ega yama alkaka galan polo iye ngopri neba yama alkaka nay yama alala dahi ale nuwa kwa dupa ide pal kono me
1: o mama nge naka na yasin la to wa nguru ana o mabar ma bele bele nde bar la khara ya naka am findi temwe na o mahore ya soto kwi I membe akolo ka fe kwana la gine kasu wala wonga lukolo na lori ne wala wongo murrafa kanya wina na munama imo adam kolo ma kanya ngi ite adaba din lo na duman fa bagbuya musoni akalivru sebe akamenlo la gine kudo akusebe ali lai seludale Wuka gida la kumaro. Kosa yani na torola kuka adanatami. Kuba kwa ala na feni dila ama kabo ambulobi. Kume kwa ndansi. Kuka ala tandu. Kuka ala tandu. Ka masoro. Kwa laka muso ke muso sabari lali di. Akana muso di. Menka ke sutura. Afindi ginera. Nakan sabari. Ibarame afindi ginera na ha ga mori sutura afindi ginera na ga mge belage sey boru koma ya kolon na gamma ana ga ya kolon giné na na na ga mori ne na na fe wi ya gina na ida na ga no mara ba di gouvernement ko kono ama amme yo ma nya gulo kire a mori ta ma brida na ga no ma ni di a ga no problème de soto di ana ga sesse mun na ida fo way way nana ga inaki legi ne kala kana kulung namula akadu wayngi naki abuki na gan sabari nouvelle génération lanne e kabuki mato wo mama nga sanyi rakata wo ma école de cui umba français fi kharam fi dimira ina wo ma de manyu alfa ya ya nu be yanze nu kwa me kuru me ka fi da to wo ma o l'école de cui dimi makulu ni ni batu una ka independence soto yagi na ra won yagi mi se ko ma adama mu yagi ma ay ga identite ma afafan amufan wala ne di me ga lon ni sota ma
0: bo
1: et tuli na ma kori afala me ga afala non di ga fale be wo yin na ga fale be na ga tagita guma lagi na kata gita guma wala ne ngana findi uma abitidra president mamadi dumbi agbe na kan falaka nakin na rebe ina nye calculer tout atanga fare sa outre ga fare ha den na ngiki ina kan naba mamadi dumbi agudron nye kui se muluma kono fore to we abe ana ga legine taru ku kulum dibe ga ma so fore da fore ga dibe ma to ira to fore ajine manu ngamema e mo fe fala mi besono mu wati sa kuture wati
0: bo
1: munu ikine lansa na konte wati munu ikine mwe manga wati munu ikine munu mu comporte ma ikine munu inan na bama munu fe inan na bama munu inan na bama mutan wati num mare na so muna mu boro to ma ire na gai banan wati ma téléphone fait duniya mu développer koné ga adama ya nu sabatiri na loré dangi fitura
0: bo
1: ebara me na timoya ina ina ki na wuya ki ne na baki yol fi na ka kedi sebe ivari na ka sebe beninu e bara sebe togole e bara sebe ne bin na sebe ki gisa ya kere na ma aga masel la gine kabe ana ga ba go manaki na na na ki ada ma bilbili na
0: ra eh let's do no
1: yo
0: ku men ka ye woro
1: yo
0: salif keta e pa ye woro
1: yo
0: salif keta ke woro puteli la gine mu amalka ka aglinga yele egala nu ye wora e apare he ya foto hela nu ye wora ye kana mbaye gabo ewoluto ye i agei e woluto ye hule na zamunye e zamulato e na mu yana nunye atinye lagine mbe
1: na to na wafe
0: salif keta warne na wafe ila gine kato puteli yire biri fo yete
1: negative munyom bayo
0: e foto tongo ba mri wafe ina ko ga selfie ra ba ama na ya maradi mri na ga faare sa ya fe mri na ga wafe na kanyi ifa fle na be nwa mne i ragi fureto e gi furedi na ga iki ira sigisa na ga masema wo o ga malambole na kina ga
1: fe geli wa yitu baunti ya nu
0: salif keta na gade ana kan tan yeli muna ana yeli ga wali neneke nta mande man sanana
1: yo
0: ah salif keta na gai pi wo mo muna concert gaide wona nyon yirene
1: yo
0: la gineka ila gineka to
1: ibarato na malian nara fa beto reconnaissance na ma ramasi la gineka ba amunemo salifu naga atanga adama ya fampe kilise uture na ma inu nyak manatai ba fomfi nada salifu keta naga aga interview kwa naga nafa presidansa aya andere na mfama donseda aswa hira anaga adime diyama amando kasana adege hey adama na adama kafifa ma kuna ifefe tanaba mkida kantambarlo eta natambarlo edi bernadette ifefe la halon tofini kukuta direki itamabirida
0: hey barato
1: fevera ba muma sarama ibe ka kompra na dali na na koronda ndara ba manga na na imembe mara ba manga ngwetera imembe wongo ira fan unga wongo ira fan uha mafuri ira fan afa findi sesira unga ira fan sayana fa abar pardon sayana fa abar nyong mikuyumu no madangi de mendira mu baro binna langa kebu uka kulu do buri ya amam bar folo ala horomera ala ka sante ya fi wumbri ma
0: amina
1: ala ka yala ngi fu ma yibori na ngi ala ka yala yibori ala ka yala ngi sobe
0: amina
1: ala ka yala ngi sobe
0: amina
1: ala ma fure bo be amina lagine ke umbele ka so bo mburi yida o ngai boki da fang ala ka na ba gumbe
0: amina
1: kala ti uka emission mu to folo ki ki ka fure muna sa ya muna fefe kwete muna wo mfa mane wo mfa o mmburu rasibe kono tina tan tina tan deri wole parce que tina tan koko fenara ayo
0: pe
1: mise koko climatisé
0: oui
1: eh ana na talura
0: eh
1: eh ala ni koko kulo
0: ah
1: oh
0: kire meme
1: ki nya nyere vin vin vin na ki wala ro ko ba mangi na fin fin na ki
0: aha aha
1: nyere fin fin na ki na ga niema nga vin di frida ayo kala tintina wo mva mo mbortode wa salam